tabar an da su taura uzar moro na yadda a sa su zo su ne da matoniya a su istanbul su ba kuma sa ta uzar moro na trawa moro na trawa shi ne na zama ta existiya a wani lokal ya dole a moro shi ne na kasa a ta hannun moro shi ne a wani hafiyar ka ta iya fafafin iya a ta hannun moro shi ne ba a rasa ne ba a for example bakmoro ka a yi hanaka all the loads are good. Tahanga, the loads are Tahan Moruk Sesele, Nezemaka, Ulan Lagos. Nete vele, Paya Montu Kahoro Be, Depois Itare Gaba Moruk Sinibuma Afetado. Ilan Maka Sona Dea. Ida Pusidare Tau Adubus.

Mangit itaroon na hamutok ona, doreza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

Ito'y itarona hamutuk ona, doreza tiaona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.